ũcio tũgũcũ mĩrũngũrũ rũtagwo nĩ ngai ũmagiragia ndagĩka na ikũmi na ithano itigarĩte ithaa rĩrĩkorwo rĩkaine kĩrĩra ndetie rwĩmbo rwa Jose Gatutura na rwĩmbo rwa Katempa na Dimathio ici nĩcio ciratũhingĩra ithaa rĩrĩ. Good morning to you. Thengio mũno mũrũgũtuo James thengio mũno wa Jeni santi sana.

0: Etago, Johnny Dumo, Ruboru Tago, Jehovah, Anime Muega, Rubo, Rotikinia, Vinasara, Sharusini, Etuketie, Dagika, Ikomi, Namuguaja, Gedica Monomakiria, Mudikeria, Gogedie, Na Gony Togani, Veni, Watafara, Ya Mudena, Waumudi, Yasia Gatene, Adoni, Adugatagai. Reverend Rafael wa Kiritu ni jitago Jerry wa Jega mutabo no wa Kena FM Ribotop na togo itwara na wega kinya tha ithano cia rucini ni tokuina ruboni ruiki taki ni tondu ni tukuruina na makinya mahau gatene na maudu makiri maingi kogu ikara mutaboini na gitio kinene muno makiria na nigetha tutwarane ngwenda tutuhoe na nigetha twambiririe Fafa, mwega, na mutugi, ide wa mwadhani wito Jesu Kristo, amokira gumuna ugoshi, kiroko kia mudanya wa umudhi, netodua wedo waku, da netodua utugi waku, na hinya waku, we mwega, na gutirega yugi wana tawe, igono nadhi, we niwega iwitu, na tideru, we mwega, na we mudhigu, na we mwe hokeku, niwega gaide witu, todu ni utuirete, togoite, na nyebo, toko goshe, na nyebo, toke kuruhagia, na nyamuirea, ngabi wega, amokira gumuna ugoshi, na giteo, nesia kutugidi na abire, na gugutugatira, na jira ya rwebo amukira tu kwa itikira tu kwa amukira igogona ria goroshito na shogumuna ugoshi igosokerere ni tondu wa hinya waku gaithe wito tucokerie mahoya maitu na jira ya rwebo tukiria kinu muno makiria tu na witikio ati ni ugushamania hamwe na ithwe na niwe gaini waku no wa murwo Jesu Kristo tu wakuhoya na riu ninge to gucokeria gatho twetikaniria toiga ni gutuike guo ni gutuike guo Gukene. Nani gutuike guo gatho cia mwanya muno muno makiria muthikiriria ni tondu rwimbo rwimbo kwa dramatu nyamu iria ngabi wega na nyamu na inada iria sigabaga wega muno makiria ni undu kenagia ngai gitumi kinene gia kukumba we na kunyumbani ti maundu maiki ti uroke hagurukaga acha ni ugoce ritwa riaku kana utukoshe ritwa rya ngai tugocithie ritwa rya ngai hederia ukoruta wira ruta wira ugocithie ngai nacio ngumona ugoci cia mukinyira niendete muno na ndagayanaga na mundu akire ngai mwega na ngai mwihokeku na ngai muthingu ni tondu wothingu wake ni agwitikira gutuigua muthenya wa umuthi na nyembo iria tukumutungatira muthenya wa umuthi hitikira tugicokereria ujitire andu erikana atatu na nigetha tuigire theini wa tafarira turathimwo turi hamwe cikihanda thaa imwe cia rucini tukorwo na kiugo kia ngai ngai ni egutwariria ni ekwaria na ngoro citu ni tondu ni ngai wetha na ni ngai mwihokeku theini wa ritwa ria ngai ithe ngai mworiu na ngai roho mutheru ni gutuike guo
1: gukena FM ceceni ya mumbu iria ikirire rwimbo gukena FM ndo rwimbo tu ni rwimbo to

0: kĩrĩa gĩakũgooca Ngai. Ndarama na karing'aring'a. Style nĩ ya cia before. Rafael wa Kristo akarokoya.
1: Atia imata wa manyu, tondũ nduma nĩ gũka. Mũkumi Yesu Kristo
0: na woka mũkĩria. Haha, no nginya igũrũ rĩarie.

0: Thank you mudogo itu Sara Wabui wa Kimunyi Roberto Kinyeria Daigiri Sierusini nekaitukia na dagika ikomi wakangari ya kinyiri tene neguko nani ya tugeithia nolu demuiraga nini dhikura kwa muedi na mudhami Bini wa tafalele no
1: Teguo
0: Riuri netuwa shokereria Adage kuira Ndiyo diramenya demo eno liko todu tinaja titafalida ini guothe sukari wa guothe nedete meya ma guothe ndinamo ngai akinjiguire tha no ketobe tuthio hiki tosokereria madiri ritho turi nirikaigana
1: mugwatho mwitiki
0: akagoire Eu ona gotikwalerio ritho niriganu rikwire ore agwathie na ore agwaikara na todo ni wokari karibu sana wakangari
1: thank you very much
0: yego kuhe kanya gaka na jere muthikiriria ti withini wa TikTok live ya mudogo ito wakangari na wismart muno ne rio takora kwa wismart
1: ti dikora kwa itali smart hede ciothe ngora kwa hano ngu
0: niki gitumaga hede ciothe
1: hede ciothe
0: ri mudu igwa ndari na mood wa anything
1: asa ndu mhe maudu mamwe ngai atetikagira andu amwe makona mu mamudi mau ri ni ndi ndakorwo ndi na rĩu nĩ ngoragwo ũguo na ndekoririe ũguo
0: reke ngwĩre tondũ niĩ hĩndĩ ciothe rĩ ona testi mũthikĩrĩria testi njiaga kwa kang'ari Saturday aingĩra live no nginya nyingĩre njoe testi
1: no nginya woe kaũndũ
0: na rĩu rĩ ona hau twakinya rĩ nĩ ngũthikagĩrĩirie mũno thikũ nyingĩ na ngeyũria kang'ari arĩ twĩtarĩta airĩtu atumia nini atwarĩrie tumuthikĩrĩrie na tukimuigwe kũrĩ andũ makũnyitĩte ũgeni mũno mũndũ ũgwĩtwo Dr. Hook nĩ akũnyitĩte ũgeni na akauga mũndũ ũgwĩtwo Njeri wa Nyamĩtĩ Lilian wa Mũrera Kĩrĩma wa Thũgũnũi Darren K na macambiki othe a gũkena maikare mũtambo-inĩ nĩ ũnyitĩtwo ũgeni mũno nĩ andũ aingĩ wakũria wa Fair Price aranjĩra e mũtambo-inĩ mũndũ ũgwĩtwo Chicha akoragwo kũrĩa Hair Palace Kenyatta Market Store 302 nake arĩ haha nĩ ũgĩetangĩrĩirwo we
1: njetangĩrĩirwo
0: nĩgetha tũramate mĩciĩ na tondũ ndikwenda kũrĩa mathaa maku maingĩ-rĩ nĩ ngwenda ũtũgeithie nĩ ũgũtũgeithĩtie
1: nĩ ngũmũgeithĩtie na ona mũndũ mwega ndwenda kĩgeithagio
0: rĩmwe
1: andũ nĩ mageithĩke andũ aitũ geithĩkai inyuĩ mũiguaga rũthiomi rũrũ na andũ aitũ nyũmba itũ harĩa mũrĩ inyuothe mũkĩgeithĩke handũ bũrũri witũ wa Kĩrũma mũgeithĩke na rĩu Ngai witũ no tũgũthikĩrĩria ũrĩa Ngai arenda tondũ maũndũ mothe Njeri rĩ nĩ Ngai ũheaga mũndũ ona kĩririkano kĩa ũndũ rĩ nĩ Ngai wĩra ũheaga mũndũ na nĩ ngĩhoyaga ngĩũkagĩra Ngai areke tunjarie ũndũ ũrĩa ũngĩguna andũ ake na nĩgetha andũ ake magĩteithĩke nĩ Ngai uga kĩrĩa andũ ake mekũheo rĩu karibuni sana na Njeri tũtagĩthiĩte mũno no ngĩkwĩre ũhoro wa kiumia kĩu kĩngĩ nĩ tũrathire wega nĩ tũtwaranĩte wega na andũ tũrarĩ na mathiko mararĩ na hau haitũ itũra kwa mbarĩ ya Waiganjo tũrahurũkagia bai ya ira mamua wa bai ya Susan
0: poleni
1: sana Ngai witũ amwĩke wega kũu nĩ tũthomaga na mũtumia wĩtagwo nyina wa Joji kana Penina wa Njiru mamua wa Musia na Musia nĩ bundi Musia geithĩka rĩu nĩ tũragĩthiĩte ona ngwatanĩyo ĩrarĩ kũu na tũrakĩnyitanĩra wega na rĩu Mwathani no tũrakĩonire akĩrĩ hamwe na ithuĩ na tũrone hamwe na bamĩrĩ ĩyo
0: ĩni thengiũ mũno makĩria kũrĩa ground marauga atĩa mena ciũria irĩkũ
1: kũrĩ na ciũria kwĩna tũmaũndũ nĩ njarĩirio mũno nĩ andũ nĩ ngwĩraga nĩ hũragĩrwo thimũ mandĩ na kũrĩa angĩ matakĩmenyaga makahũra thimũ ona tarĩ mandĩ na rĩu ũrĩa ngũhota kwarĩria hĩndĩ ĩyo nĩ hotaga kwaria na ũrĩa tũgũgĩka atĩ ta rĩu he wĩho raigua no nginya twarie ndĩramwĩra tu please andekere tũkaria mandĩ no nĩ ngĩoete tũ maũndũ twa andũ tondũ nĩ harĩ o mũndũ ũranjarĩirie akanjĩra atĩ mũciari wake agũrĩirwo kĩndũ akĩgũrĩrwo kĩndũ ũguo agĩũka akĩheo kĩheo rĩu ũrĩa mũndũ ũngĩ angĩgũrĩrwo kĩndũ mĩre ĩ mamu gĩkĩ nĩ kĩega nĩ kĩndũ kĩa goro akĩgathĩrĩria agathĩrĩria rĩ thikũ itathiĩte mũno rĩ kĩndũ gĩkĩ gĩkĩiywo no ri tondu niwe utari mwende ku ri riu araigirirwo niwe wiyite riu aigirirwo niwe wiyite ri araigwo horo ucio murituhiire muno
0: reke ngoire kigenyo ri nikigiaga ngoro nikigiaga ngoro no umereru ni atiriri areke ngoro yake rugame na mayake
1: ni ti amwiguithiri ande amuratiriri maundu mari utekite ri ni matige guguthinia reke mathinia acio acio maroiga ni we ri reke mathinio nimo na riu ri Kenya ni kwega kwi watho mwega tondu mundu aiga ni we ri akorwo ni ekwenda guguthitaka ri no nginyona nie wira age korwo ni mundu wa kuiganira ndu riu hatikire guira riu maundu ta macio ndirakimuiguithia uri ucio na nange ingi undu utekite tiga kumaka ndu makiaria reke marie tondu gutire wabici ini uri wamenya jeri gutire wabici ya muingi ya kuripotaga muhuhu gutire no mundu aririe no gutire handu agathie aripote na riu ri maundu macio no magathie meonanie otore ngombe ona ngikoma ndoro iniri nigucoka ukagio tiganuo yani riri ngombe ona ngikoma ndoro iniri witu andu ni arithi ni moyo uguo ngombe ngikoma ndoro iniri gutire handu andu makahingicania ngombe na ndoro Marigwa geno ni ngombe
0: neno ni ndoro
1: no no ni ndoro na riwa ri ara ri ngombe ndoro no igwika ati
0: no igwitika
1: no igwitika kugo nawe muthikiriria ri kuria waigireirwo igenyo ri gutire mundu ukahingicania ate oige uri uri ani wakangari asa tibe ni ndoro ire hakito asa gudiriragwo uri ani wakangari no ni hakagwo ndoro ino riu nawe muthikiriria ri we uraigwo winamite muno ri na ni turaririe muno no na mundu ucio ndikwenda kuga ni mutumia ga ni muthuri to ni undu wa mana ni undu itura wandigenda kugweta niki no riu ri ni araigwe thina muno no ndiramurire atiriri narajirie aria ende nio mayite kindu kiu aria mendetwo mucio ucio nio mayite
0: tiwe
1: tiwe na nio itiwe na araiwa ta ngiumbura ndiramwira riu ri to tigutwara na igoti ni uroimbura ki
0: nie kone nie we ri ingika atiriri nie kone nie we uringika kwi handu hakinyaga ukera maitho marore
1: one one ta makanjeni ta turari nawe ndiramwirire atiriri ona wathi umbure wathi umbure ni ngania uira mwega ndukorwo naguo tondu haria kihithite ri duikati ungithie ningi uhithurie woe uge ni ndacokia kwirwo ni wokuyite ngano icio reke ikinya tondu na ndu thie thititwo
0: ri kuri ngai wa kihoto
1: ni
0: na wega wa ngai wa kihoto ndahiuhaga
1: one
0: na dasera ngiro na kiriekaga ni abaga maundu ndurika ni gwa kwa badurika kwa badurika ni atiriri ugoka kiundu ikerutulura
1: o gikerutulura
0: na nikio kirehaga
1: riu ningi heno ngejeri ni ahuta huta gi ogo tuido twa muci na riu ni atigire mbere ya ngai ni atigire na nio ni atigire no riu ri andu itura ri nginya mikorofia iyo handu ri arero nowe na ni atigi
0: ni atigire
1: ni atigire riu ri na kyo cio dia muria a make sure gutire handu akanyitu amenye we tondu ni atigire na andu matiretekia na riu akarigwo kana ni atie gwika ndiramurie wetiga ikaro tigite riria muici wa mikorofia akanyitwo ri andu ni makona tiwe riria muici wa baindo icio ingi tondu na ranjira ngire tu indo turia akihitukaga na tuo ri ona kora thaburia yene ri na ni atigire na ndatigire erwo ni mundu no we waroririe akiona hatire faitonaga tondu kindu gikethia kwendia raithi aiya mikorofia ri ngiendirio ngiri ri arendia meri mbeca itaramuguna akiuga mbere ya ngai ni atiga ucio uriku no riu andu ri matiri mamwitikia riu ndirakimwirire agerie we no ngi tondu kuri ongi utigite kutu ici tu twa wana kuri ongi utigite we geria ndukana nyitwo handu riria mari nyite muici ungi manyite aici ari atatu ri mariugai ona ngania gitigire eni riu koguo ri tugicokereria maundu maria maitu jeri mamucii
0: mamucii aria twatigireire ri twatigire twacora gacako gacako gaka muthikiriria acore meciria-ini
1: gathiururi
0: acoke oe kone mwe acore kamuti akarehe gatagati acoke oe kone eri engi arehe gatagati ahane ta acora vi hau tumite tu twacemaniria ri aikurukie kamuti kangi tucore
1: kathioro
0: rike na tunyumba tutatu na kanyumba ka mbere ri ni ugutwira waturire ni kariko na ga keri na ga gatatu na nigetha tumurike riri thingo ici tondu o gathanduku o gapai tugete na githungu gapai o gapai ri ni kari na ruthingo rwako
1: niguo
0: riu tugicokia oho
1: gathiuru riri aria makire TikTok ndika ni mekuona ni ona gathiuru ri kau gathiuru ri kau
0: one ni kau
1: gathiuru ri kau u gathiuru ri gaka ri ni kari andu angi manjageria guka guku mienaini muthikiriria cora karu twaru turoka guku turenda kuingira haa gathiuru ri ini giki na ni kia muthuri na mutumia riu andu acio ri maroka guka ri na mokite mathiuruke ungirora ri muthikiriria ungira gathiuru ri gaka gacako gaka ri aria marona TikTok ri andu mokite ni miena na miena moke muciini wanyu moke kihiko-ini kianyu moke muturira-ini waku we muiretu na jeri tondu wi muiretu ri ni nyendaga gucoka hanini ngauga tondu mici ri mici kiambiriria gia
0: andu aje ta muiretu ihinda inene githe ndiakurire sandi
1: no gutiria rabaero wira muthenya ungi
0: no kinya atire
1: riu ndikiaria uguo muiretu mwanake iu jeri na mwanake ucio hetu maundu twiho mugwaga muno jeri tari wa ati waro arahoma itindukira mwanake ucio uria ati homa yaku itathiraga we ni uwe ndwendete githeri na ndukahika kuu mwanake ucio akurugire niwe bi ukerugira coke utinde ukimuna ndiriaga giki ndiriaga githeri ndinyuaga cai ndinyua macani wathi wa mwira indo iria utariaga ri twaraji tutu othe ri ukimwira ndikuaga kindu kiritu ni mahindi gutura tondu airitu othe makoo mari arwaru ni jereto ni anake ri ati muko murwarite inyo
0: iduothe
1: ati oh my gosh mahide mahide oh my god
0: oh my god
1: githuri
0: oh my goodness
1: oh my god githuri ati iretu othe ati ni ndi agunida ni ndingiria mutungo ni ndingiria ki mwanake akiro guo akoigatirire ai kari kioje
0: kadrahiki yake
1: ika mudu wari atia riu ugekora tumaundu tugi na nuyo na nduri koraga wai murwaru undu tocio ni wera ti ndokenda guthondeka kiria wahitia kaundu kanini mwire uhitanie maundu thiu komithibitari thiku na no thiku icio uria maundu makingihire jeri kinya kunogo ngithiwira ndagitari uronogete ri ndagitari ukwira ta bothi wodi akwandikire
0: njuke na tumai
1: akwandikire tathie wodi na no ni hare tukinyite thi wodi tukurore uhoro ucio he ndagitari ugukatha ya siganona hau hau ri uhurire mwendo waku ati nuno anjiri kwira mwanake ucio ri mwanake ucio
0: ndadimitwa
1: ndagitari njira tiriri ndagitari njira na kaundu
0: ri mwiretu no kinya ekire nguthi
1: uru mwiretu ri uri mwanake uria goka ihenya wodi akakira kauga ati nie ndi ndona mami akomete thibitari uyu wanjiria gukoma thibitari ona atahikite ri haya ugate muthuri ni tondu wa tumaundu
0: tumaundu pe asa akadige tumaundu riri
1: we twite uri uri twite
0: asa ndigo twite uguo ngwenda gutwita tondu tunini
1: ahone tondu tunini riu ugakiona kire riu kuguo ri tikaga i tumaundu tu ni njiraga iritu ti autinda mukiuga na ke mwanake aritinda akiheana ndeto ciakwao ndamuhura ndahura u akanduire na akega na uria nguihuritie nie manyonaga magakira riu ugutura nayo tari mutumia tondu wathi wera muiritu uguo akaigua guoya
0: makiraga niki ko mahuhuraga
1: riu ndiaiga atiri ni tiguo ni nona riu mwanake agweta uguo riu uria njamba arenda kuonania kuonia muiritu uria njamba ni ndakinya ndahura ka ndengi ndeka na maundu macio mothe ni maheni maheni maria ri magatuma muiritu ungiamuhikira muiritu mwega ri akaigua guoya akaiga atiriri uyu ri tuguthia kahure uguo arahura ki andu ao riu koguo ri reke tuge tu maundu tungi tuingiragia o tugithondeka ni hindi ya ndugu ri reke tweherie na mundu ucio ndakiri wanyu ri wamuhendeto cia andu wanyu ciake
0: koguo atiriri no wega riu ready tutoke kwireri haha twambe tuheo motaro 1212 tatwire aterere kogwa men medete atumia matara complain tumawo
1: kwao ni mutumia utare handu rakaya wake njire wika ya maru ri na ndare igwa mamua waki ugo guo ri riu ndu ya tumia marora gore mamua wagi anake marora gore mamua wagi ikaga riu reke tuge aterere tumaundu tu tuinge muthia mukingiregie jeri ri reke tweherie mundu agaria undu ria wi wama agatwarithia ninge riu hiau ni kwendana murendana ndi uhoro wa kurwara na kurwa na kisi okira ha
0: na turi ongikihota ri tokinyo tidio kigote
1: e ni to ginya kiria taru ona guithio kome thibitari thiku igire ithatu ri wati doki ugaki ndo twarithia ngioro uguo tondu no bici urari no urario wira na ri janda rakuhureire
0: akangari turiire twa thiku ici
1: ni I understand ri utigo ndaiga atiriri ni he tundu turatuma mugakihitania makinya na nuwe muge ni mutari
0: muge ni mwiri
1: muge kafadi mwirite haya ri ni tugithigwa githiuru rigike githiuru rigike ni twariti uhoro wa uhoro wa kwendana muno tugacoka tugathiĩ uhoro wa kugarurana tugacoka tugathiĩ uhoro wa gwĩtĩkanĩra na stage icio rĩ hangĩgĩa ĩmwe ĩkũrũga rĩ no ĩkarehe thĩna tondũ harĩ ha kwendana muno hangĩaga rĩ hagacoka gũka handũ hangĩ nĩ ũrĩ wona andũ marũmanagĩra nginya marĩ akũrũ ũkona mũtumia na mũthuri matiratigana ũkona matiratigana hakana hana nĩ andũ akũrũ
0: manyitanĩte kũnyita
1: mathiaga ũndũ ũmwe marĩ erĩ
0: ekĩraga mũthuri ekĩraga sati yandĩkĩtwo am has nake mũtumia agekĩra am his
1: rĩu rĩ wa mũndũ akĩrĩ na woni wake nĩ akoragwo na woni wake ona kũrĩ andũ makĩonaga no wega no reke tuge atĩrĩrĩ ta rĩu he handũ hagĩrĩirwo gũkinya atĩrĩrĩ akorwo nĩ mũthuri rĩ mukagayana handu hatwambe tuthie ndunyu na ithe wa kangari tugure mboga tumanie hau tuthie githunguri tugekeo tumanie hau tuke tuhe ngombe mahuti na ni kuri andu mekaga uguo no riu ri ukona atiriri hatiri mahitia mekite no he stage ya rugire ukona uria andu aya mangigayanire ri we thi ukahe ngombe mahuti we thi ndunyu we thi kuna tusebadia no riu tondu hari hakwenda na muno ri ni ahitukire nya hetukire hagakoragwo hatiakionekire riu niho ukoraga hagikwo hindiria itagireire tondu hindiria mogirwo ko maunduri ni maingi ni mugayane wethie sukuru we murathie sukuru inywe ri mugoka mugathie undu uyu nginywe ri uri urakurwo igego magathimaga magathie ri ugathie gukurwo igego etereirwo ri unge haja riu tumaundu tu uguo ri ugakora stage ya rugirwo riu he wira urakwama na ni hindiria mareterwo ni maundu hari angi nao
0: yes
1: stage ile akugarurana igikorwo ni arugire riu mararua mari akuru maragarurana riria makurire nwana
0: niguo
1: agenao magetikanira hindi ile tafati o hindi othe agiri gukorwo igayuka hindi yayo
0: akangari adwa ya me hamwe ri ya ya message 1 asio na tutire na thina na umuno asio haria he gutuma moke ha gatagatiri majie kuigua matiraingira nari tobe tuheria ndu aya aguka na ni gutuhutiria wari ha ugituruta horo wegie finance
1: besa besa no ati na riu ni utongete ni wangenie ndu muthikiriria ni ngwiritwo thutha wa hema
0: amotige wa kangari taru nona andu aya mekaga uguo taru nona squarostas ye haha arajira atiriri ati ukitoka usibebe sabuni utoki soko peke yako nona na ni ndauga atiriri ndauga ndiraikara ndurajita mutumia ihinda-ini wegwa maundu marenje kwihoreria
1: ati
0: ni metoka soko riu ngiuma thoko ri rumu ni ta rumu ya singles ndikaume na thabuni ndimutigire no akaiga sitoki soko peke yangu ona ke
1: ni araima thoko
0: riu maundu maria njia kwihuriria ha squa roaster nona wakangari nake ri ndamuroro wa besa na ke ni njia kuga ni datoki
1: na ni wageire indo nu ni dakena atiriri dakena muthikirie dakena ngwira gwa ho guthutha wa hema ati ndathomithanirie cia besa ati na kaundu kare njeri anyitire kamuteithitie na ni dakena
0: ni riu ri tuikaraga tugathoma na ni ngwiragwo na wabici nitwiragwo tire muona hindi iria ndanakorwo ngiruta wira wa kwendia ukaigua munene akwira atiriri oguo woka coka
1: niguo
0: uke na ibuku na
1: na karamu negedo
0: na karamu
1: tondono ko hatu na wadike
0: tondo in between conversation hari okaundu tungithoma na wadike so hede mudu aikarete hahe muthikiriria ri ni tuthoma maundu maike to taru kire stage 1 we no ri ino stage 2 no turenda kuingira uhoroini wayo ino to imahane mun ina maundu maike muno tondo ino ya muico ri ndiri na maundu maike tondo ni tuikarani uria
1: uria turi tugetikanira
0: uria tu uria tugetikanira uyo waha gatagatiri niki kiratuma wedo wa kindu gigwito uyo wa honeymoon uhane tongithirikira
1: uri
0: kotara duraringa muringo uyu gitondu hena hena mundu urathiu ruka kiria sapu ino na uyu niwe mwene kihiko aka message ino akaharuke enwe ngi akaume eno akaharuke enwe ngi na hihi akurari angienda gucoke eno ya honeymoon no acoke kogo no athiu ruke
1: uri ekwenda
0: no hena mundu uyu waja tugire atiriri ndagirwo gukirathi ngoiriku
1: icio
0: thiko ici
1: ona inyweri ni hari uhoro wa kuirigira musiye wanyu kana kuirigira kihiko no nginya wikire fence na riu ri ucoke bwakurura githiru rikiri ogukurura ri muikarania githiru rikira mugukurura taru jeri muikarania ri mukurure githiru rikinini uguo ni kuga atiriri mutikaingi hiarata na hinde ya mbere
0: o mutumi ndugu nyiki
1: ne kuyonuithi andu mathi mundu wajagiriria wiroko ugagithie uguo ngigathie national ugathie international tiga kwajiriria international na wiroko ru wagiru kwajia hau uguo kuguo ri aratari
0: uti kuruga kirathi
1: ndukaruge kirathi ndukaruge kirathi kinyuki uria kwagireire ni tondu no hindi mucii wanyu mwakianjiriria aratari kimakoo maria nini muno githiururu ungihota guthiururu mungihota guthiururuka na muthiururuke na ihenya mugithimu kiaramagia mukiaramagia o muirigire muno mutikahingure ngiti muirigire pio nigetha hatikagie mundu ungi ugutonya
0: okay
1: eni
0: turairigana ki
1: riu murairiga atiriri murairigana muturire wanyu inywe ri ende muirigire ngoro cianyu mutigetikire kuheagwo ndeto na kuguo
0: ndetige wakangariro kama na niwageithio ni mundu gwito na nswa githiga
1: wanansi githika
0: na mundu gwito akuria afya pressure ayo agethirio encyclopedia muno
1: de ha encyclopedia kwapa
0: atwaiga kire turagitira niki
1: muragitira ngoro
0: ni ngoro ici cio hithanetio
1: ngoro icio ciari ri cirigirwo muno riu sitia kinyitana ndiagitwike mwe riu githitigithio rurike mwe mwikire rugiri na kugihote kari matawa maria maekagirwo jari metagwo
0: security light
1: basio ma security light ri nigetha mukonagira hanene ginya hanene uri oroka tondu andu aingi jeri ri tondu mamenanite ri ta makamati menanaga ni tondu wa maundu mao andu
0: maundu maja
1: aiya ona misike thukagio nia ni andu ana kuunja inywe ri mungirwo ni inywe mukurania ri mutigikorwo na taru ngirora na andu aria mathamaga
0: andu aingi ni gukorio
1: aiya taru ngirora muno na muthikiriria muthie muroreri andu aria maimaga makaima bururi wao magathie bururi waja tingi matiganaga na aria matiganaga ri matiganaga no tondu wandu tondu mugithie ugithiri gibururi ucio mwi mundu mwathire mwihocetie nake andu acio no magoka mathuki no aingi muno taru ona ngiuma haha muthi mugaikare kundu gutari na andu muramenyana ri ni hinya muno mutigane na ni hinya muno muharane tondu hatire mundu ungi wananja tondu mutire iguithania ruga taru tuge taru tha ici jeri wahika mugaikare githumo na kugacagi ni ga githumo kana kuthaini ri
0: na kuria marafa
1: na hau uguo handu hetagwo kondere na hau
0: na hau uguo
1: muthi buikare hau mwina muthuri waku no nyu murari
0: ngoni
1: mugutura ndakwira ndukaigua iundu no riria mugaikara kundu andu maraiguithania ruthio mi ni uyu witwe ha okay
0: haya
1: riu niguo gutonyagwo riu hau ni ho ndiramwira uhoro wa rugiri hau no for example guheanaga ati andu mangithima ikare kundu gutari na andu angi maraiguithania ruga ni maturanagia
0: kai wakangari
1: ni guthiaga uguo no riu ri wagirwo tondu tutiguthama ri riu ni kuirigira ri turaikara na andu aitui turaikara na andu turaiguithania ruthio mi no cia mucie wakwa ri nie ni matige kuhe tondu mucie wakwa no ndimaheire uhoro wakwa no ndimaheire nie ni matige kuhe uhoro wa okay
0: ndio na muikari getegetina
1: niwe menyaga kiria thaburi koguo nae muthikiriria ri tiga kwenda kuheo ciaku ni mundu mundu agikuhe ciaku atia mundu agikuhe cia mwana waku atia na niwe wagirwo muhe
0: atirire mundu uyu wokari uyu watoiga wa ruthi uyu uraingirira
1: ri uraingira githiururini giki
0: motive na intention yake ri mworoto wake munene ukoragwo wiki
1: wiguthukia na atheke none cia gukiaria uguo ru kuri andu matari undu ngi mendaga guthukia ona ndari kindu tondu ona ndaragithukia ona ndarathukio kekuo acha no uguo wona na mobetu uguo Leufata ni atiri na no adwega
0: leutangoria tangoria jagirirwo kuriact atia
1: wagirwo gutigana mundu ai wagirwo kuriact atia
0: ai wakangaria uguo
1: ai uguo mundu anangiaria reke nguire mundu angiaria riu ni undigo we na wekira mataba mari ari ma security ri wonera mundu hanene riu we no kukihinga ngoro nake muthuri ahinge yake koguo hatire ndeto igutonya
0: no no rena cigo cia ugi atiri kogo wakorio wabere
1: utigana mundu sio sio ne mundu tari ndu twari haha tiriri wabici ya muingi ri kana miari ya muingi gutiri wabici ya muingi ya kuripotaga maundu ma mundu kogo riu ri ona mundu angiaria cia kundari handu agathierwa titaikara haha ai ndeto isu cia jeri ri tucitwari thiere vwengi itikinyukagia
0: ke ngwire ungienda ndeto ikue tiga guciongerera
1: ururu one mwakiri
0: tiga guciongerera
1: tiga gwikira mwaki nguruta
0: tigana nacio
1: ruta
0: reke ikwire ha
1: ithirire hau
0: ithirire hau
1: na riu ningi ri muthikiriria ri ona ngikarumwo ni mundu ndukanere mundu ngiatengania ni aranumire tigana ake reke isu ikinyo hau ithirire yo ha ikwire yo hau na riu ningi yani horo wa kihikori geria muno hatikana ingire mundu ungi
0: wa mundu gwito sege wa rurus kana sege rurus ne derefa wa rikana sako arauga atiriri wakangari hau ari amafiu ngai atuteithie ni tondu wa mundu uyu wake
1: mundu uyu waguka kuingirira rugirini
0: thengia wa mundu ri thengia wa mundu ri kwa gukorwo hihi gatagati kanyuinyueri hari kindu gitaharukanaga stage ni ino ya gatagati
1: reke nguire he undu twihenagia
0: mwaki ona tu ni moyo wohire hatikiri undu ungi
1: he undu twihenagia nona hindi ciothe ngai mundu uria akuheire ona korwo ni tuthiaga ngai agarathima mundu ugakorwo ugakinyukio ugakorwo utarirefu mweri kiu tikio gia gutuma mutigane asa taruni dara thimuri tondu ngai ni aheanaga indo ri ahe gukira ithe wa kangari ri ona afia kuri o mundu giko ona afia gukira mutumia wake akona afia njega gukira muthuri wake ri ucio ti undu wa gutuma mutigane asa tondu ni wona aria ngai anyitithanitie ngai ni o i ni o i we ni ugakorwo tari na hinya uyu akorwo na hinya riu horo wa kuga ati anga giki gitira harukana undu undu raingirana gutiri tondu wateire raini ni wate ona ngiuga ni ati riu uyu tutire igua na hena mundu ungi ri hatiri ungi uguthi ukore wanjagire kumaringithania tariu he mutumia murata wakwa wana he story akanjira kuri ahikite riu anjiraga nita makona uria ndahikiire ndahanaga uyu uyu riu ni kwarigire riu koguo ri raini reri wana wati ndokiuga ngoyi wahana gutiri kindu kiri ugwika ri no guthondeka uria twaragia tiriri ukahinga maitho kera ngai riu kiria mundu uyu ngai akuheire atari ri mundu uyu wikira ini
0: amenye uria gweka
1: ni ikare uguo ri tondu ucio niwe ngai onete
0: no jiguaga atiriri ati ngai ri ngai aringithanagia andu mena kiria ndina kio ri strength ciakwa ri cigakorwo nicio weakness ciaku kana strength ciaku ri nicio weakness ciakwa koguo ni tukuharukana
1: niguo guthiaga
0: tondu kuri andu materikaga we wakangari witu
1: riu ni meku riu reke ngwire ona kurigwo ri ni gutumaga maundu maingi muno meke ati mahitane tondu kwi mundu wiciragia ta hari undu hangika ati ta hari undu hangiagira no ringi ona tiguo hatingiagira ona mwe ni tuhitira ona ciari rimwe ni mahitiragia nginya ciana ati ti uyu caria mwiritu ngikwina ngiega na gutiri asa
0: he muthuri ndaiguire iga handu atiriri sorry ati uke no uke we kiria wina kio oyo
1: uthondeke
0: tondu ukuma he kiria wina kio kiu kingiri ugukora kiria ningi uria ari na kio wendete ri nikio kiaga ari uyu kiria ugwethaga no kio wona riu reke tobe tuikirie nigetha onawe wikiria dagikoro imwe tu twacokereria ri ni tuguthie na mbere na kindu gigwitwo direct iyo kwina wa kangari the encyclopedia mundu gwitwo Zack Zion babake Nesta urajira uri mutambo ine sori muno makiria kwina riera ria heho na amuthe ni ukuria kanyama liukuria kanyama wa kangari ni ukuria kanyama dada tuikiria twacokereria tuthie na mbere.
2: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
3: Our client is seeking a detail-oriented and experienced full-time accountant to provide financial oversight, ensure statutory compliance, and support management through accurate and timely financial reporting. Bachelor's degree or diploma in accounting, finance, or related field, and proven experience as an accountant, preferably in an SME environment, is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
2: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
4: 91.2 Eldoret, Gukena FM, Ribotop.

0: kwao.
1: Ana gia tabu.
0: Ona ni to ke hebera ni kai de gui.
1: Ana gia tabu.
0: Ate koko hebera ni tari da de nugu. Na mole mo ole akure ko ko na mutoka ya.
1: Eh.
0: Let's see if it's a sunset.